0: Urology alerts direct to your phone. Let's keep looking out for each other so we can keep our community safe.
1: Yanu yanu tawani taumanda. Salala tuoviti kasenga ndua na yanu yanu sa tawa ena tamata. Yana onoya atawa oviti ena tamata yango lebu sara. Ena tamata mbalabu, kokoa, ngulebu. Era lako mbeka maivei uirango. Era kaya nira lako mai vunilangi. Kathabutira meluwe ni kalaubu. Karakaya nora kalau vulebu o ratu maimbula. Abanua I ratu maimbula ombulu. O koya eranda udabuti koya kina na vuu keibiti. Meadana o ratu maimbulu. Ia nona itikotiko o langi. Ia ombulu erakaya na vuu nilangi. Oya wakabanua erabaka sikabi maikina. Anonrawanga naedhana na rongo woka. Awanga ongo kila yebiti eliu. Nisaikoya na nonrawanga na vuu keibiti. Era wakatawa na banua. Saba kandina tirao talenga maitonga nisaikoya na rongo woka. Kausana mai uwea na batulevu kambalavu. Kapatu tiko ni mbulu mbulu kei tuitonga ndua ni kuwa. Kei talana na wawale. Kasenga ni rairai tu na wena. Esenga ni wanga ni yalo. Mepaka era na numa ena ngau na imuri. Saandina nga ni saikoya na wanga. Era bondo maikina nangasi ni vuu keibiti. Era baka tawa na banua. Uira na kawa tamata yango lebu ngo era mbula iliu ebiti. Era senga ni kalou. Se alo, se teboro. Erandau thabuti nga miluwe iratu. Se kawa iratu maimbula. Sa ira, sa abuti kwa niwe kawa ibiti nikuwa. Sa ikoya ke mamirawa kina, ni nonra kawa tauvu. Abanue rabaka tawa taumanda, obuni ibilevu. Ombula ira. Obunu ongo sa atiko, enamaliwa ibiti levu, ke ibanue levu, ke iwabalau. Sayali ni kuwa, kena buo ni bunua, na vienu yanu, era koto, ena mali wai, na zombo zombo, kena kaubandra, kei ovalau. E tukutuku makawa ni mbula boli, ni saa tawa taumanda, ena tamata, na bunua ongo. Orau na wasa tamandra, yango lebu, era mbula eliu, saa dhandra bata, na toma ni ibi. Era ubi watini, ia era undau, Thabuti batanga ina nduna yadha me tomani ibi. Itangane kina nona itomani. Elewa kina nona itoma. Aimbalembali ni bosongo tomani koya tiko. Se pagaraide tiko. Sandau thabuti ebiti eliu na bosongo. Veira na marama lebu. Kasangande na nona marama. Se lesi ndua na tangane me pagaraide koya. Sana thabuti na tangane wea. Meno na itoma. Kelesi ndua na elewa. Kathabuti na elewa ya meno na ilemba. Se eno na itomani. Ononra ungasi nibu. Na tomani hivi sa tolu na edhana. Erathabuta na nema mingasi. Uratu maimbula. Kwa sambula maimbulu. Esanga inda uthabuti kwa etalakina. Uratu maimbulu. Erakaya kwa ya. Sa tau keni mbulu. Kei vura vura talenga. Kotoka inangara, irakaya sa nona wale ombulu, ya analoma iburabura. Sa katuma ke imbulu, iburabura, nangusu ningara lebu, iruku ni ulu nibanua ni kalou, wana kawandra. Ndengei, indua tanibeira, na edhango. Imbaleta, na ulu ningata lebu, kapaka lomana, meluwa raka, maina veka kede santa wedho iburabura, ya anadabutkina, meondengei, Sendengea. Uratu maimbula ungo kwa lambote maimbulu. Ia omoli kalangi maina kawandra oya mai bonua nialo iruku iburubura era. Inga idabuti kwa nonroto ukawa na tomanivi medhana uratu maimbulu. Akalo ubure imbulu. Ungo ngana nema mikalo ubu lebu ndua ndua na kaibiti. Sa mata ni ulu Wakatamata, ni rongo maina nona bosa iburubura. samana ne kake deni bosiki.

na ni lutu na ikuru iraka na vu keviti sa vosa mai bulu oratu enan dua talena ngauna sa nda urere menangusu ningara sa mata ka ulu vakta mata kaya vanga nangata sa dabuta kwe me ulu matua se kato ningara erandau dabuti kwe talekina non raukaya na toma se kalou ngata no kalou ai tukuni non raidunruvi na toma nivi enangono ya sa ndua na longa nivundi ki ratuma imbula sa ndau dabuti evi te liu na were ni kalou na kalou vu se were ni kalou sa ndau ngaraba na mbete na kenadaka sa rua na luven rau o toma nivi enangono ya rau ndua ndanda kuladi sa kaya o koroi o kotoi ningara na ngone me rau sa anogu yada kasenga ni dhabuta sara na dhan rau ya ndua iyo o ratu maibulu sa kaya ni o rau na toma nivi na longa ni bundi sa teungo sa mbulu ni mbutan rau na ngone kasa vua kamatua mingai sebu beyau ngai tara ni nungu kania ni a vua eliu ndua veira kambera kethe. Ndua nasinga ratu ngande e wabiti nani kina were na vundi se vua iliu sa ngi toka na veitana. Rau sa raida sarangone na kena ndreu. E rau taingdaka samba suka o tina andrau na vundi kamu suka rua. Kena ikaya na tangane na kumbuna ke ikuya na elewa na matana. Ni rau sakania rau ngai kila o tamandrau na ngone sa rere kalai tukuna vi ratu maimbula. Ni rongoza o ratu sa dhundu wakalevu sa kawe tomanivi lako lai wakasevi i ratu utani sara na vitinani. Me ukua sara ni reitha na matana tou. Ka edhova na nono tou bukidhi ni ratu sa rongoza na vitinani sa dhundu i ratu i ratu sa andro sara i ulu ni vanua ni lesu yani o tomanivi metukuna vi ratu na vitinani ni vosa i ratu rayani erto saeli. Sa tauran na matau watu mbuga kamuri i ratu yani indelana me tauda na dhunru i ratu maimbula. Ni aka me kua tali ni reitha na matanda tu ka me ratu waka teki tilou tikunga na nortu bukithi. Ni saeadha indelana o tomo nivi erto a wuni na vitinani e na ken ratu ndui vini vinakata. Ni sa vangara i ratu tiko ertu sa yali kakaya isa non ratu ingandinga ndi na vitinani e vu ni vunga ngango ertu sa yali kina sa maithabuta kina na kawaya o tomanivi me vunga yali ia sa i ratu na vu etolu ngo na waka ni vunga yali etolu na sala ni yalo etolu era waka mbauta na nema minga seviti kaoti sa kathi yalo taki ratu otoma nivi merato kuen ni maimbulu merato lako nga maivua onamo likilangi oti mbasika saramai oratu maimbulu katoroni kwe kabaka adhava edhakava eke sa kaya otoma nivi isa tamangu yalo winaka tukuna bendengei ni sa huna okwe na neto bukithi melesu tale imbulu tukuna telanga nomu ni vosa ni yala yala o ni akaya ni keimami sana vise yaki emuri na tamata e na nrona tui ka nrona turanga e rasa ndui vosa vosa na tamata meran ndua e veira na vosa vata ongo na yote oti nonda ndua vata sana bukidi na bonua mesenga ni yanga.

0: Bogbo Sheni. All goals.
1: Excuse me.
0: At least polygamy.
2: But ni open relationship.
0: Eni ken tabari ni.
2: Eni ken tabari ni.
0: Be ku ko jagba. Bi pa ke ko jagba.
1: Eni ko wa ko jagba. Awon na ni rules ti
0: won. Awon no fi.
1: Won no fi ti
0: won. Ah, ni e mo pon lo fi. Bi biro ofin wo.
1: Ah, emi o le mo yen. Be mo lati.
2: Mo ro be yin le so pe gbon pa e.
0: Mo ro pe so pa lo fi.
1: Won lo ti ko.
0: Emi o mo pon lo fi.
1: Mo ni season. To man shele ki se gbogbo gba
2: gba ni o le gbogbo gba ni
1: ano
0: no
1: ki se gbogbo gba igba mi o le je pe e le se ni ilu ten mi je jijo ngbe
2: eh
1: wa man na won fi won awon na do fi ni
0: o se se pe ton ba lo sokere wa do rin ajo e sare se okun relationship ko ba pada wa ba towo mo ba so
1: idan ba le se mo yen
0: I want to be a new relationship.
1: So when you put it, she lower.
2: All goes.
1: No, orishirishi lo wa nipa rules one around there. O le je pe won le so pe end of the year. Oh, ke se so tell me about travel by any koni. Ba mi gbogbo awon ko be o rules mi le wa to ye pe e lati introduce any e si any keji.
2: In case so na ba ni fe.
0: Iye lagbara. Koko le money.
1: E koko le money. Atuba oko ti
0: je ma so mo
2: olosu ko se e ma je ka lo sibe yen
1: o tin jina
2: nkan to nkan to won ni nkan to to soju niyan fi soju
0: be
2: ni ehn nkan to de to si mu le yan fi si mu
0: nkan te yo ba ni je ko ma de
2: fi run mu
1: to to de ni to to ni first of all Olamide.
3: Understand, Charlie, if you say I make a fool, understand, understand. First of all, introduction, introduction, first of all, introduction, okay,